kita ana madaling hingga sikinokah niyuri uji sa kaya mapuin na